Bebo. Nango maphuma mani. Hayi. Yini ngathi sasangana stiki. Siyabuya masiphume patini mani. Ibhula vada seyikhale palini. Hayi. Yini ngathi ufuna ukubona ifilimu. Hayi, sasangana stiki. Siyabuya masiphume patini. Ibhula vada seyikhale palini. Yini

umsuka siyamgudla uyazivele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagudla.